0: son merohyati.
1: Kang lukson merohyati jreng nong nong nong nong.
0: Terus Kang Albert.
1: Mbak Eli Purbasana. Pundok Septi.
0: Pundok Septi.
1: Selamat pagi, Bun.
0: Selamat pagi,
1: Le. Nggih.

0: Puri ini para pramudono ini Pak Bagio,
1: Mbak Sri Devi,
0: Mbak Sri Devi, selamat pagi Mbak Sri Devi, terus Farti Emma Merengganis, terus Triom Blesek ya,
1: Triom Blesek, ya,
0: Mama Hirman,
1: Bunda Ekwe, Oka, pagi Bunda Oka,
0: Bunda Oka, selamat pagi, terus buat kayak bojone Umi Suhada ya,
1: iya Cesak Raju,
0: Umi Suhada karo Mbak Ios,
1: iya Mbak Cesak Nia, Rajun. Ini Mbak Nia betul Mbak Kajol, Mbak Sri Devi,
0: iya,
1: ini
0: iya, Mbak Nia, Sri Devi. Terus tiga trio pesek ya,
1: trio pesek,
0: Mama
1: trio Lani,
0: Mama
1: iya.
0: Nadia, iya. Mama Nono, karo tiga janda gaule, Mama Mama Lani, terus terus Mama Nonong, Mama Rizky,
1: Mama Rizky,
0: terus buat,
1: buat siapa lagi?
0: Di kadara manis ya? Nok Mia, Nok Ikma, Nok Wiwin,
1: Nok Nok, mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo m